0: mpotamu me mpotamu
1: wutie gana kuma wutie gana kuma.
2: Hallelujah, it's morning.
0: Me mpotamu me mpotamu
1: me mpotamu
3: akuma
4: e baba tina akonyo eti seso e gana akuma akuma no so de unim se enu ne kurai se ejai se ye ejuma pe na che se wo kwai ne yesi so no yesu ye mpese gana be wu na wo ti na kunya kese yesu de na ye ka se ayiko ye muambo enim se obekura na akura ni ye ti se kosia a emofom nti bra wo she juma kese a ti se ase e bompa ye ewe radi de mo ema otumfo nyankopon wa
5: 87.9 o suma obi so ana wasehye na onim de oba abeye nti no wama no ho aka de nyinara mesre nyansa abotare akukuduro ne pebiara
6: e tena fata fado 87.9 Kumasi
5: man de esena fata nyina na bra o hye juma die kase atise yasem yenim se wa awahye juma pass wo bebe die ye na nam sa kwenye so enam sa radio juma die yeso obema asumje inshira bambo tutu kanko nokre aba o my ganemu dia no so na show ho anyam na ni nyina chi no yam fan wo nasi inni de biarada nemum de do nasi be ma oni akase mo mo ahe mo he mo we de waye ama gana man eni wiase
6: ejinara ya mi otinya ni na ayo
5: inshira na dom na homo bro ne bambo na sumje nempuntuo ne ne kanko inshira ne adom no onhwie ngo so enkan onu fie enkan eno de oyobiara ene kusida pem da pem amen.